onye ndu okpukperechi nke kwukwara na o selitekwara isi n'ihe kpọkwara nhazi ndị nke atụrụla aka ugbu a were mee iji hụ na a ga-emewezi ka ndị ụlọ ụka alakụba nwewere onye isi ala ezigbote iwe na ọnụma n'obi. Obi onye isi ala mesikwara ike o na onye isi ala Tinubu bụ onye dị nnọọ njikere ịkwalite nwere onwe nke okpukperechi, mbikọrịta ọnụ n'ụzọ udo, nakwa ịdị n'otu nke obodo anyị na-emesighị ike na onye isi ala anọgidekwala o na-anọ n'ọnọdụ gbapụtara ihe ka a na-enwe ezigbote mbikọrịta ọnụ nke okwukwe nakwa ịdị n'otu n'ihe metụtara otu esi efe ofufe. Ndị isi gakwara n'ihu kwuo na ndị ọrụ nchekwa nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ha elebarala ụfọdụ ihe omume ndị nke achọrọ iji wee kwụsị ọgbaghara anya o nakwa ihe ndị bụ mgbasa nke ozi na-eduhie eduhie.

kọwakwara n'ikuku malitekwara ikusu ike ma burukwa anwụrụ na-akwụli elu n'ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke kwuru n'otiwapụrụ ụnyaahụ n'ụbụ ụbọchị Tọzdee ka obi onye isi ala nnakwa otu pati nọ na ọchịchị bụ Progressive Congress kachapụrụ na ha agaghịrị ahụta osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar dị ka onye na-apụtara nweta mmeri iji ahụ otu pati African Democratic Congress were zọọkwa onye isi ala na-ekwu na nke ahụ enwegide otu o siri dị oke mkpa na-akọwapụta ọ n'ihe niile bụ ndị mbịakọta ọnụ na-apụ ya n'ukwu bụ ndị na-abịakọta ọnụ maka ezigbote iwe ha bụ n'obi kama ịbụ ndị nwere ihe nke ha chọrọ ịgbanwe akọwapụtara na Atiku bụ onye nwetara vootu 146,370 iji merie onye minista na-ahụ maka njem n'oge gara aga bụrụ Timi Amaechi nakwa otu onye ọka nke ihe gbasatara azụmahịa nakwa akụnụba Muhammad Hayatuddin ndị e kwuru n'otu n'otu na ha nwetara 54,417 nakwa 177,120 ya bụ ntuli aka mkpuke ka e kwuru na ọ malitere ịkụ achịcha kamgbe ma Amaechi ma Hayatuddin jụrụ na ha agaghị anabata ọdịdị nke eji wee hazie ya bụ ntuli aka na steeti dị 36 e nwere n'obodo anyị tinyekwara isi obodo Abuja na-akọwapụta na ya bụ usoro emume nwechara otu o si bụrụ na o nwechara ihe ndị gbagọrọ agbagọ na ya n'ihi nke a ha kọwapụtara na ha bụzi ndị nke na-esonyeghị mgbe a na-achịkọta ya bụ ozi nakwa mkpọpụtazi nke okwe ya n'ikpeazụ na nzaghachi obi onye isi ala na si ụdịdị nke ha na-ele ibu onye ga-eji ahụ otu pati zọọkwa nke Atiku nwere enweghị ihe ọbụla nke bụ iyi egwu ọ ga-eyi onye isi ala Bola Tinubu n'afọ 2027 ebe ọ na-emesikwa ike na ụmụ Naịjirịa ga-abụ ndị nke ga-eji aka ha o were kwuoro onwe ha ihe ga-eme na ntuli aka ọzọ na-abịanụ maka na ọ bụ n'ihe metụtara ihe mmadụ rụrụ ka eji wee na-enyocha ọ bụghị otu ndị mbịakọta ọnụ maka ịgbọchi chukwu si wee na-eme nke a bụrụla nke ejiri hụta na ezigbote ihe nke nkwurịta okwu adawapụtala ugbu a dịka otu pati ndị ọzọ na-agbakwa ọchịchị aka ụkwụ na-adọkwa Atiku aka na ntị ọ bụrụ onye nke a na-ahụtakwa na ebumnobi ya ga-abụ nke ga-emekwu ka e nwekwuo ahụ erughị ala n'otu esi ebugharị ọchịchị nke na-eto eto n'ala Naịjirịa n'agbata mpaghara ugwu nakwa ndịda nke kwurula n'ọnụọla ghọọ ihe ịbụ isi sekpụ ntị n'ụkpụrụ a na-edegede nke eji were na-ahazi ihe banyere obi onye isi ala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kamgbe afọ 1999. Otu pati dị Nigerian Democratic Congress NDC emeela ka o doo anya na ntuli aka mkpuke ha maka ọkwa onye isi ala ụlọ nzukọ ukwu ọkwa gọvanọ nakwa ụlọ nzukọ steeti ga-abụ nke a ga-eme taa gbaa gburugburu ala anyị na-ekwekọ n'ọdịdị nke usoro emume mbụ na mbụ nke otu pati ahụ wepụtara. Otu pati ahụ mapụrụ ọkwa na ọ bụ naanị ndị niile nwere atụmatụ na ebumnobi ịzọ ọkwa ndị nwere ihe ịga nke ọma na ya bụ ntuli aka mkpuke ga-adị njikere ibuli ọkọlọtọ otu pati ahụ maka ntuli aka nke ezumezu afọ 2027 ma bụrụkwa ndị nke na-akwụọla ụgwọ maka mkpọpụta na ozi ha benyere aka na ya bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ onye isi oche ha bụ omeiwu Moses Cleopas nakwa nnukwu odeakwụkwọ ha bụ ike na Alice Morgan Enekwuizu benyere aka na ya. Otu pati ahụ kọwapụtara na ọ bụ ememe nke Ide Cabral bụ ya mere o jiri dezie ka ihe gbasatara ime njem na mbugharị ngwongwo bịara si ike nke mekwara na enwechakwaghị ihe metụtara mbugharị nke ihe ndị esi n'elu maka ime njem were mee dịka ozi ahụ kwuru na ọtụtụ ndị nwere ebumnobi ịzọ ọkwa bụ ndị nke na-eme na njem gaa Abuja maka nnyocha ha na ụfọdụ ndị otu kọmitii nnyocha bụzi ndị nke o siri ike ịhapụ isi obodo Abuja maka otu esiri kpaghasịa ihe maka mmemme a. Otu pati ahụ rụtụkwara aka n'otu ha siri hazie ihe ga-abụkwa maka ntuli aka mkpuke nke abalị 29 ga-adị otu a ebe a ga-enwe nke onye isi ala nnukwu ụlọ nzukọ nakwa mkpọpụta ha nke ụlọ nzukọ steeti na mkpọpụta ha tinyekwara nke ọkwa gọvanọ nakwa nkwado ha dịka ozi ahụ kwuru n'okwe niile nke ga-esite na ya bụ usoro pụta ga-achịkọta n'otu ma ziba ya n'isi ụlọ ọrụ otu pati ahụ ebe
otu komitii jozi ha ga-emechazio mmapụzi ọkwa mpụtara nke ukwuu. Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara nje na mgbochi ya NCDCO ekwuokwala na steeti Lagos, isi obodo Abuja, steeti Rivers, Kano, Enugu, Boronu, Akwa Ibom, Cross River, Taraba na Adamawa bụcha steeti ndị e kwuru na ha nwere ike nọ n'ọnọdụ dị elu maka ibutere anyị nje Ebola n'ihi otu esi ahụta ntiwapụ ya na steeti na mba Congo nakwa Uganda. Onye Director General nke ụlọ ọrụ NCDC, Dr. Jide Idris Obi, ya kwupụta nke a n'otu ndụmọdụ ahụike ọhaneze nke wepụtara n'ụbọchị Thursday na Abuja. Ọrụ tụrụ aka n'ihe dịka 1,077 ndị a na-enye ugbu a nakwa ọnwụ ndị ruru mmadụ 247 ka a na-ekwupụtara banyere ya na mba Congo na Uganda, ebe a na-akọwapụtakwa n'ogo nke ya bụ ọrịa igbu mmadụ ka dịkwa elu na-eru pasentị 24.6. Ụlọ ọrụ NCDC mekwara ka amata na steeti Ogun, Nasarawa, Kaduna, Plateau, Kogi, Jigawa, Niger, Katsina, Bauchi, Enugu, steeti Abia, Bayelsa bụcha steeti ndị e kwuru na ihe ọghọm ha nwere ike ichi hụ dịtụ mfe. Dịka ụlọ ọrụ ahụ kwuru na steeti ndị nọ n'ogo nke ihe ize ndụ bụ ndị nke ahụtara na ọ bụ okpuru nke eji eme njem ma nke azụmahịa, nakwa ndị nke nwere ezigbote nnukwu ọdụ ụgbọelu, ọdụ ụgbọ mmiri, nakwa gbata oke nke anaghị achịkwa nke ọma nke ọma n'otu esi esi n'ala were na-apụ na-abata. Onye isi nke ụlọ ọrụ NCDC rụtụkwara aka na kọdụ ugbu a nwebeghị ihe ọbụla bụ ọgwụ mgbochi nke akwadorola maọbụkwa n'ọdịdị nke ọgwụgwọ a na-enye ugbu a maka ya bụ nje Ebola nke a kpọrọ bụ ndị mbuyo, bụkwanụ nke a rụtụrụ aka enwere na na-emesi ike na mgbalị ka dịkwa ezigbo mkpa n'ebe ọ metụtara ndị niile na-arụ ọrụ ahụike maka iji wee gbochie ọnọdụ a.

Mkpa ego nke mgbazinata mmụta ala Naijiria akachapụla n'ọbụ asị o ma bụrụkwa ozi na-eduhie eduhie. Ya bụ ihe ndekọ akụkọ na-efesa n'akara nwaodide ugbu a n'ebe ebubo na gọọmenti etiti akwụsịla ihe bụ nchọnchọ ego maka ọdịmma ụmụ akwụkwọ nke kwuru na a na-akwụ ya n'okpuru usoro nke nnyepụ ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ. N'otu ozi nke sitere n'aka direktọ ha na-ahụ maka atụmatụ nke nzirite ozi bụ Osheyemi Oluwatoyi, ya bụ ngwugwu ego ka kọwara na ahụtara ya n'ụfọdụ akwụkwọ mgbasa ozi ndị nke na-agbagharị ebe niile ugbu a n'akara nwudide, dịka ozi ndị ahụ bụ nke arụrụ arọ ma bụrụkwa nke ebumnobi ya bụ iduhie ọhanaeze ma hụ na a ga-enwe ezigbote ahụ erughị ala nakwa ọnọdụ gbatagbata n'etiti ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọzọ dị n'aka. Akpa ego Nelfond o mesikwara ya ike o na-enwebeghị ntụziaka ọbụla kpọmkwem sitela n'aka gọọmenti maọbụ na ụlọ ọrụ Nelfond banyere nkwụsị nke ya bụ nchọnchọ ego maka ọdịmma. Ọ kwara n'ihu mee ka amata o na ya bụ edemede ndị nke na-agbasasị ugbu a n'akara nwudide enweghị otu o si site o na ebe kwesịrị ekwesị pụta banyere ya bụ ego, ebe na-enwekwaghị n'ihe dị ka nzirite ozi nke gọọmenti ji na-arụ ọrụ ozi ahụ si na ya were selite isi.

0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nọ, ka anyị gazie n'ihu na akụkọ nne nke m ka jiri n'aka ka fọrọ.

N'akụkọ sitere na mba ofesi, ụgbọelu nwa nnyopu ife n'elu ga-abụ nke a ga-amachi o n'ama egwuregwu ndị enwere na mba Amerịka, bụkwa n'ebe agha ga-eme ihe ndị metụtara ịma aka nke iko mba ụwa, nakwa ụfọdụ ihe ome nke ndị njalite ga-anọ n'ime ya, bụkwanụ ndị nke kwuru na mmemme ahụ ga-ebiri ọkụ n'abalị 11 nke ọnwa Juun, dịka ndị isi mere ka amata n'ụnyaahụ bụ Thursday. N'ụbọchị niile nke a ga-enwe ịma aka, ọ gwụla o menyere ikikere ya, o nweghị ụgbọelu ọbụla nke gụnyekwara nwa nnyopu a ga-ekwe ka ọ bịarute nso nso n'ebe ama egwuregwu ndị a, maọbụ nọrọ na ịdị elu ruru 30,000 maọbụkwanụ n'ala, dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa njem ogo etiti ha na-eme ka amata n'otu ozi ha zipụrụ. Iwu nke onye efele n'elu a n'ihe metụtara mmemme nke ndị mmadụ ga-agbakọta na ya, nke a ga-emecha na mba ndị na-ele ọbịa n'ama egwuregwu nakwa ebe ndị ọzọ, bụkwa nke ahụtara na ọ ga-agbadakwa ịhụ na enweghị onye ọbụla nke a ga-ahụta n'elu n'ihe dịka 1,000 feet otu puku na ahapụwachazi ala. A na-emekwa ka amata na ndị ọbụla ga-adị iwu a nwekwara ike ịbụ ndị nke a ga-eri nha ịkwụ iwu ruru $100,000 ma lee ihe omume nke ha ji n'aka nakwa ngwongwo ha kpachie ya, ebe ha ga-echi ihu ụfọdụ ikpe nke omekome ọchịchị etiti ga-eme ka ha kpee. Ya bụ mmemme nke banyere akụmbọọlụ abụrụla nke ahụtara na ọ ga-adị ụda n'ụwa, n'ihi na ndị na-ahazi ya anadịghị ele ya n'azụ na nhazi nakwa nkwadebe ha na-eme, dịka ha bụ mba Amerịka, Mexico nakwa Canada, ebe ha ga-amalite ya n'abalị 11 nke ọnwa Juun ruo kwa abalị 19 nke ọnwa Julaị, bụkwanụ ụbọchị agba nke ikpeazụ.

N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu otu egwuregwu nke na-erubeghị afọ 17 nke mba Morocco bụ ndị nke kwuru na ha bụ ndị nwere obi mgbawa n'ihe metụtara mmeri nke Senegal meriri ha n'abalị ụnyaahụ na ihe metụtara ayeshiwa agba nke nwere otu o si were dapụta dịka nke ahụ bụ nke ahụtara n'agba nke na-esote nke ikpeazụ n'iko African Cup of Nations nke ndị na-erubeghị afọ 17 AFCON na ebe a kpọrọ Stade Moale El Hassan dị na Ramat. Akọwapụtara na ọ bụ Senegal nọrọ n'isi o dịka ha bụ ndị nke ejiri ihe dịka miniti 23 ejiri malite ya bụ ịkwa ngụ were hụ na ha bụ ndị nke nyere ya bụ ọkpụ goolu nke meghepụrụ ha ọnụ ụzọ maka isonye na agba nke ikpeazụ n'abalị ahụ. Ya bụ ndị na-ele ọbịa chere na ha gara enwe ike nke isonyekwu ọkpụ goolu abụọ tupu egbubie ọkara oge, mana ya bụ ọkpụ goolu bụ nke a kagburu dịka igwe na-ahụta otu ihe siri mee nyochachara ya na miniti 38. Morocco takwurutere ya n'aja dịka ha nọrọ na-achọ ka ha mara ma ha ga-adọdetu uwe Senegal na ya bụ ịma aka ruokwa na mgbe a mechara ya. N'agbanyeghịkwa na ọ otu a ka o si were dapụta, akọwapụtara na ha bụ ndị nke ahụtara na ha takwutere ya aja ebe akọwapụtara na ihe ndị metụtara otu esi were kọ ya bụ bọọlụ dịka ejije ruokwa na ọkpụ nke nsọpụ goolu nke ikpeazụ ebe ihe niile mmecharanụ bịara mezie ka ahụta na ha abụrụla ndị nke akụnyụrụ anya ugbu a. Ka o si na-adị nakwa otu esi na-ahụ ihe Senegal na ha zọlụkwa ugbu a, ịwụba na agba ikpeazụ nke ya bụ iko AFCON ndị na-erubeghị afọ 17 ebe ha ga-ezute mba Tanzania. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie mmiri aka m chetaghachikwara gị isi akụkọ ndị gbakwara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Obi onye isi ala na-adọ ụmụ Naịjirịa aka na ntị megide ụfọdụ eserese vidiyo ndị bụ ezigbote akpụrụka nakwa ozi ndị nke bụ ozi nduhie na-eserite isi site n'aka ndị okpukperechi. Ụlọ otu pati NDC ekwuola na taa ka ha ga-eme ntuli aka maka mkpuke ịzọ ọkwa onye isi ala ha ọkwa gọvanọ na gbaa gburugburu ala Naịjirịa. N'ikpeazụ emekwara m ka ịmata na ntuli aka mkpuke otu pati Labour ga-amalitekwa n'otu oge ahụ gbaa gburugburu steeti Abia n'ụbọchị abalị 13 nke ọnwa Mee bụ echi na-abịa abịa. Ekele m Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o ruo m aka, ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa n'oge Igbo ezu onye mba na chifu 4.3 FM n'ala Aba amalitela na ị ga-akpụdebe nso maka nye ịmalite njem anyị a, n'ihi na oge ahụ eruola iji mee nke ahụ. Na nke taa bụ Friday ngwụcha izu, mana sị gị nọsiekwa ike ebe ahụ maka na abụ m n'ekete m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imetago obi ụtọ. Onye ọma m, ehihie ọma, ndewo.

0: Ati aho kadio. Aha, bia waduo, bia waduo, makana oyoya, bia la. Oyoya, pali elanjemo, haracha no. Mwede. Atotunde juwara si, kede kwa nukoge seboro. No yoyo kwa takura yena, yene ya ganore. No ubo chia, uchia bozie. Anyano gyolu oyoyo. Haracha no. Mbo fodu, Enwunotoge seboro na eto ucha. Ụbọchị asụgharị ahụ enye gị ọma mmiri na aghọta. Nagidekwa ya o. Maka na otu ahụ kọ. Ime ihe Igbo si onye ma echi. Ọ na-eme eme, onweghị onye ma echi o. Naanị na amara ka ọ na-eji adịkwara anyị otu a. Ama mmiri na aghọta. Ekelekwara m ọtụtụ ndị zọpụrụ nnọọ njem. Jụọ ajụjụ. Gbọtụrụ m ihe mere na o jiri wee dị otu a. Ma na-ekele unu niile na-asị unu na-agbalịala. O nwere otu o siri kụọ ụnyaahụ. Mana ya dịwakwa Chineke kwe gị ka ọ bụrụ na ọkụ bigara oke. Anyị emekwa ya otu ahụ anyị siri mee ya. Ndụka fọkwara ahụ, anyị amalitekwa ọrụ taa. Mana ekele gị na-asị gị nụọ oge eruokwala ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ na nnọrị anyị kwa ụbọchị n'oge Igbo ezu n'enye mgbana chefu 4.3 FM na ala aba na-asị gị nụọ oyo ya wee kwala m maka obi ụtọ gị o echiwekwanụrụ gị na ịghara mmiri ya ewe wụrụ n'otu aka mụ na gị ga-esi n'ọrị ọtụtụ bụ arụ ọmụgha kụzi elekere mbụ bụ oge ka ije. Anyị mecha ka ije n'elekere mbụ ya bụrụ oge akụkọ agbaala o akụkọ gbacha n'elekere abụọ ya bụrụ oge ụkabilu. Anyị na-emecha ụkabilu o ya na-abụzi oge nke anyị ga-eji tụleta ihe ndụ kụziri anyị ama mmiri na aghọta ya wụrụ otu mụ na gị ga-esi n'ọrị a sịkwa otu a na-asị gị kpụdebe nsọ ala abalị ndị nwe m na-ana masịkwu nụọ ka anyị nwụọ ndị nwe ala mazinụ ndị nwekwanụ mmanụ asịkwu na unu emela nwụchu ndị ebe ụzọ uyi ọnụ. Ndị niile Igbo na-asụsọ ya gazie ya gazie. Mma na-ekele anyị niile o na-asị anyị niile apaliela njem ka anyị nwee ike n'ọrịa nke ọma nke ọma. Naanị ihe ị ga-emekwa ugbu a bụ na ị ga-ahapụrụ m redio gị o na-enye mba na nche 4.3 FM na ala aba maka na ma ọ bụghị enyi mba ọ gaghị daa dịka enyi mba. Ọ kwa n'ebe a ka ị kwesịrị ịwọ rọcha faina maka gịnị o ama iji n'ọgwụ gị ama mmiri na aghọta ọwụ ọgwụ obi ụtọ gị ama iji ya ọwụ ọgwụ ịkụziri gị ihe ama iji ya ọwụ ọgwụ inye gị ndụmọdụ ama iji ya ọwụkwa n'ọgwụ imekwa gị nna gị chi ọchị otu a chịlụ ụkwụ elu anya mmiri akwa agba gị oyo ya ama iji ya akwa ịmakwa ịma ihe nwụ na ndụ gị buru ibu ọ bụrụ otu nwaanyị ya sọ ụmụ m bu gị ibu ihe mgbụ na ndụ gị bu gị ibu Ese ọwa ashe gaju no ese maka adiga mama ye we wuru otu msi na ase gi kpude benso ka anyi nwi ke malite kwa nwe ihe ọzọ taa bụ ngwụcha izu made ihe ọzọ ngwụcha ki ugbu anya aga zuru ike ama mmiri aghọta anya chọkwa ihe ndị nke ga eme anyi obi ụtọ maka na ụwa anyị mere ụwa ọsọ ụwa ya kpoduwe imi ọsọ ụwa ya debewe ihu ọsọ ụwa ya mewe nnọọ eyeyeye anyị ga na-aṅụrị ọṅụ ama mmiri aghọta akara ekwentị m nke ị ga-eji batakwa ugbu a ka bụkwa efu asatọ efu ugbu asatọ otu isi abụọ atọ atọ asatọ isi ọ bụkwa n'ebe efu asatọ otu atọ asa isi abụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zi batara m ozi gị na WhatsApp a ime ha ala ya mụ na gaa atọbụ ime ime cheta na mere m ka emeta na ya bụ m oyo ya kpọm dị iche kpọm tọmtọm kpọm apụ leri ntụkwasara m ya nwaanyị kwari ya ha n'ịha mụ na gị a na-atọbụ ime ime awụghịlanụ m ejikwa m ezigbo ụtọ ọkụ wee bịa ama mmiri na aghọta chakwa chakwa chakwa ebe ka ị n'ugbu a mee ka mmata alo owe etu aka dị o owe ya dịrị wanụ abịala m dede m a adị mma dede anyị apụtakwala dede m agaghị adị ka enyi mba dere ma Yagazie ndewa ahurumozi gio isimei ama o madamo yoyo akabu kwa mpromise jondon esi tekura mna sumu mbedekele kwa la mchini kena tabo Friday neme kwa mkoma ahurume nyumba FM nanya yagazie ragi promise jondon alo
1: nyumba enyi
0: etwa
1: oyo
0: owe
1: Oh,
0: yeah.
1: Oh, yeah.
0: I want to take a guinea. Mana yebede kwene adebe ma enwele gofono na ebede tade echi
1: na
0: gewo gofono na ebede chora kana maka amane me chere chere chere ohemji na
1: amane be ebi chere na ebe kai na chere ewu gofono ebe nkani
0: ebe nkunu ya wuro kwa ebe nkunu maka ebe nke gwenwe ni kwa we ebe nke ehola gede de chi de ebede Mba hapo maka ya uro maka ki ibira lubu ki maybe se chala hapo maka maybe se chala ki anya gura anya gura anya nyere advice aga ho gwa so do maga ofu ma ehe cho no ma uro na te ahia ha gura ge wosigi lebu anya na ihe dika ma unu egbede awuro cancel lock ibi no na egbede ehe ahia ha gwa eh ana epitu zo gwa mbu ba gwa abuo ma me chori ji okwa abuo ma otetere
2: Hello, team.
0: Ya na nakwe ekele n'ime ọnọdụ niile. Daddy, ya gazira geno. Chai. Aki mepa wala yini kukubwa. Haranga mai hange me no. Ade badede. Ya gazira ge. Eo dede mebujo. Asu bubuka ya logare wadede logare weno. Ade sa ade sa. Aru muziki se iyo moyo yo wanyo moyo yo anyi. Asu yo ya. Asa ji misri giyo. Ade mo iso yo yo. Ibu ibu. Ade mo ji siku ike. Ah ya gazie kwara gi. Ejim na kan hia wo ye mwanye o ye mwanye o ye mwanye de hana ma ha ya. Jesus baby girl. Ewe ya gazie kwara gi no. Mwanye mana ma ya gazie. Hello. Oh wait, Dedem Junior, hear me. Aka bukwa arere anyi ruo kwata si chineke cheba nyo maka na anyi no kwa ge naka ama mira gata ahro muziki se nyo manche yo yo abu mazio boni babu chestrem na kanu ngwa kede nuguna bo yesi mebi ala ye honi hon kende nyimba fm tkaya kamgale kwa ruo yo mwa nyoma ekele kwa mchineke na tabu friday o ana masi kwa ge mgu chizuka makwara ge mama o magio dede ma yesi mnobu gibu akanu ngwa na denoma nusobu adiro ni huchi de kwa mma wuna chasi kwikeo isinikele kwa la monu tumse weno mwe hiha gena se kwa kachigozi kwa miyagozi kwa la mgedede ndewo ndewo alo
1: uyu mkenana
0: owe Bishop Line 21
1: hapi wala mfuna hapi wala mfuna
0: harawa dede m
1: operise wain
0: elo timere dede ma
1: I
0: want him. Hey, Bagan. Oh, yeah. Hey, Chai.
1: I'm going to go to the house.
0: Oh, chai.
1: Oh,
0: Berago. Aho kora munke gio mazemero nye Steven Chukuka onye nchenke Jehova ke jimuna gi sitene no soso isi be yi o ma o yo yo wanyo o mama rama o yo mu obwe mde kwa mana paki o udom de rege o ma udom ke chineke de kwa rage karesi ama gio dede mya gazi rage ale
2: alo yo
0: otowa general Eyi yama o de dem ya gazira ge.
2: Ana do go dem dem madu mo de. Ajo nye ya le ife na ni ya pro. Bendi ya nye sombo mbu okpo ru de be na lokko. O ta nye kokumri adi di kwa nye galo okpo ru zo.
0: Chai.
2: Okpo nye ga nye sombo ka ga nye 25 rebe.
0: Yeah. Ya gazera ge hi awu kesi be ibe.
3: Oh kesi la, wa
0: kesi. Kesi ke kimelu.
3: Ade bu ma fo so de ma kimelu.
0: Ade kwa mumma wa ye de sansam.
3: Ayan ko ge sije.
0: Harawa no, umma mchare be banyere mo ihe nkiri. Masi ya ka mleto chan no ihe nkiri ya. Etu. Etu.
3: Ade kere le chukuta de ma.
0: Open that off, man. It's right. Adem Mayaga Ziragi Casey. Come get it, old Luazia, and get up with Serenogi with Zwa Noge KJ. Can you get it?
4: Oh, yeah.
0: Away.
4: Ah, DJ.
0: Eh?
4: Why, Paddy?
0: I know, Wagga.
4: Honey,
0: wagam,
4: sweetim,
0: hey,
4: the only sugar in my tea.
0: Vida, vida, vida. I didn't want
4: mama. Isn't it like one?
0: I have potala.
4: I heard the chaha.
0: Eke lady di Jehova. Mhm.
4: Nanye, nanye.
0: Otu a.
4: Ibi a rola nketa.
0: Eh.
4: Ndewo.
0: Uh-uh.
4: Aye kele kwala chukwu.
0: Otu a.
4: Eji kere kwala mi ge kwa ge nte ta.
0: Eh.
4: Ona aga aga anyi were na ebutu nu.
0: Ya na aga.
4: Na ma ni oto sedere.
0: Otu a.
4: Aye ka na ekele chukwu da anyi de ndu leku mu. Were kwa wa anyi otu anyi shi hu ya.
0: Otu a.
4: Ji si ke ya gazie.
0: Ya gazie.
4: Ogbe nde kwa jo.
0: Eh.
4: Aye ma kwa na ge nti na enyi mba. Radio.
0: Chai.
4: Mwa obu genyi mba.
0: Aga adi kenyi mba.
4: Oga adi kenyi mba.
0: Ana oga ge.
4: Oyo.
0: Owe.
4: Bura ina aga. O.
0: Yaga zye.
4: O vida. Oke okay, nigisi.
0: Amam. Amam o vida, vida, vida. Vida yaga zitu boroge wa yemana manda wanda wa. Ine sino sisyo mana ya ebem ni gwe. Aleo.
5: Hello.
0: Hey, batalao.
5: Ah,
0: Dada Biati. Dada Biati, ndio your team, eh?
5: And the moment,
0: Alcolam Dada.
5: Oh, I'm a little tiny.
0: Had I one who told you no, Yahoo? Madam Martinique,
5: and my mother,
0: and I had you. Ah,
5: Mia. What told you about
0: Alcolam?
5: Oh, when the mamma, the
0: chair.
5: I'm going to give you a chapa.
0: What's that?
5: Yeah,
0: abelela. Dada biati, there one way mama. Ya gazie. Oh way. Bugger. Chaye. Ya gazie rage dada ndewo. Dada biati kamje pia chioge keijwe. Nasige bali ala mona ge nwike para tunuo chitakwa na ngana kpare na aga niru bana kamwe tirage nchikuta kokwa nke lekere mboni hino kuzule lekere mbo chitakwa na okabukwa ne nyumba 94.3 FM na alaba kamuna ge kaposa kabukwa moyoyo ne bomodi chimuna gana ato otu onye iwe ju n'obi o maka otu ihe siri dị n'otu party of Progressive Congress APC nebo ya bụ otu party nọ n'ọchịchị ebubo ibu nke na-achị ugbu a ịkpapụ ya n'akụkụ ebe ọ na-emefuchala ihe ruru otu narị nde naira nke o ji na-achụ nta nke ebumnobi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya n'okpuru otu party ahụ ya bụ onye a nke chọrọ ịzọ ọkwa bụ onye nnọchite anya Fubara da Gogo onye na-akpụrụ ụla otu party APC ugbu a nakwa ụfọdụ ndị ọrụ ha kpụrụ ha kpụpụ ha n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja na-emesi ike o na-esitere n'ụzọ iwu na-akwadoghị were gụpụ ya ịbụ onye nke ga-azọ ọkwa nke osote nnukwu onye isi oche nke otu party ahụ na mpaghara South dịka a na-aga inwe ọgbakọ ukwu nke otu party ahụ dịka ihe ndekọ nke akwụkwọ ikpe a gbara n'ihu ọkaikpe Joyce Abdulmalik Dagogo na-ekwu na ya akwụchala ihe niile bụ ụgwọ ekwesịrị ịkwụ maka ngosipụta nke mmasị ya na akwụkwọ fọọmụ nke ya kwesịrị inweta mana ajụrụ ajụ na ya agaghị enweta fọọmụ ahụ n'agbanyeghị na ihe niile ekwesịrị ime na ya emezuola ya. Ụlọ ọrụ ala Naijiria na-ahụ maka nchekwa nakwa mgbochi nke ọrịa NCDCO ekwuola n'isi obodo Abuja nakwa steeti itoolu ndị ọzọ bụkwa ebe a na-ahụta dịka ndị nọ n'oke ihe ize ndụ maka nnyonyo a na-enyo inweta ọrịa nke Ebola dịka ahụtara na ntiwapụ nke ọrịa akpọrọ nke bụ ndimbuyo selitere isi ugbu a na mpaghara ụfọdụ nke ọwụwa nakwa etiti ala Afrika akọwapụra na ya bụ nke Ebola na-egbu egbu n'otu ndụmọdụ maka ahụike ọhanaeze nke wepụtara na nyere ndị kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti dị iche iche. Ya bụ ụlọ ọrụ na-adọ aka na ntị na Naijiria ka bụkwa ebe nwere ezigbote ogo nke ihe ize ndụ nke ibubata ya bụ nje n'ihi otu ha si ahụta na a nwere ike isi na mba na agbata n'oke were bubata ya ebe ọ bụkwa na a na-ahụtakwa njem ụfọdụ nke ndị na-esi na mba ndị a pụọ na mba ndị ọzọ maọbụ bata na mba anyị nakwa agbata oke nke kwuru na anadịghị achịkwa ihe ndị bụ mbata na ọpụpụ n'ebe ndị ahụ. Ya bụ ndụmọdụ sịrịọ na Lagos, isi obodo Abuja, Rivers, Kano, Enugu, Borno, Akwa Ibom, Cross River, Taraba, Adamawa bụcha ebe ndị nọ n'ogo nke ịdị elu n'ihe ize ndụ maka na ha nwere nnukwu ọdụ ụgbọelu, nwee ọdụ ụgbọ mmiri, nwekwa agbata oke n'ala ebe ndị mmadụ na-ekwukarị ekwo na mba amaghịkwa onye bụ onye. Ndị ndu nke ụmụ nwanyị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nnukwu kansụl nke otu ụmụ nwanyị nakwa otu pụrụ iche na-achọ ka ewepụ oche maka ụmụ nwanyị n'ụlọ nzukọ nke omeiwu nwere na Lanyi na-ebu otu party of Progressive Congress ebubo ịgụpụ ụmụ nwanyị na ndị niile kwesịrị iso zọọkwa n'ụlọ nzukọ steeti. Ndị ndu ụmụ nwanyị ndị a mgbe ha na-atapenye ndị ntakụkọ azụ na Yola kwuru na ngụpụ a na-agụpụla ụmụ nwanyị isii chọrọ ịzọ ọkwa nke ịnọ n'oche n'ụlọ nzukọ steeti n'ogo mpaghara dị iche iche bụ nke ha anagaghị anabata. Onye nhazi nke ụmụ nwanyị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti Adamawa bụ Comfort Ibrahim bụ onye gosipụtara mgbarụ ihu na mpụtara nke ntuliaka mkpuku otu party APC maka ụlọ nzukọ na-akwarịrị na-enwegide otu nwaanyị ọbụla nọ n'etiti ndị a ga-ebuli ọkọlọtọ party ahụ nke na-arụ aka ọ na-aga enwekwa ezigbo ọnọdụ dị oke njọ na ụlọ nzukọ ahụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ihe nwere ebe ahụ bụ naanị otu nwaanyị.

0: ụmụ akwụkwọ asatọ ka a na-ebu ebubo n'aka ha dị na mwakpo nke emere ibe ha o n'otu ụlọ akwụkwọ bụ naanị ụmụ nwanyị na-aga ya na Kenya, ebe akọwapụtara na egburu mmadụ 16 bụ ụmụ akwụkwọ ebe ahụ. Mmadụ asatọ ndị a bụ ụmụ akwụkwọ ka a na-anwụchiela na ya bụ ọnọdụ nke ọkụ ọgbụgba tiwapụrụnụ. Ọkụ ọgbụgba ahụ bụ nke e kwuru na o mere n'ụlọ akwụkwọ Utu Michigan Academy dị na Gilgil na mpaghara ugwu ndịda nke isi obodo mba ahụ bụ Nairobi, ebe akọwapụtara na ọkụ ahụ dọkasịrị okpukpu elu nke ogige ụlọ akwụkwọ ahụ a na-ebi ebi nke nwere ebe ndị na ụmụ akwụkwọ ruru 135. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ozi ha zipụrụ ka a na-enye ajụjụ ọnụ ha na ndị ụmụ akwụkwọ gbara nakwa ndị nkuzi nakwa nchọnchọ ndị nke akara nke eserese vidiyo CCTV na-egosipụta na ụmụ akwụkwọ asatọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ndị a na-ahụtala na enwere ihe jikọrọ ha na ha bụ ndị nke kpara nkata ma tinye ọkụ ahụ. Nnyocha ka na-aga n'ihu ugbu a iji mata kpọmkwem ihe kpatara ya bụ ọkụ ọgbụgba. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọbụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa ọ na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkanye n'oge igbu ezue n'enye mba 94.3 FM na Laba na-asị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-agakwa njem anyị na-azọpụ. Onye ọma m, ehihie ọma, ndewo.
1: Radio. Enwere anụ a na-agba egbe ya na-ata nri na redio. Enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Tukwes. Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
2: Oh, I'm going to get another one.

Ebe ọ si ooo na biko na nyeghachi ego nke ya jiri were kwụọ inweta fọm ahụ maka na ntuli aka mkpu ka emere na ya bụ otu pati DLA n'odoghi ya anya o onye minista nchekwa o si na ya tụọ ihe ọtụtụ Tinubu n'ihe ọtụtụ n'ihe metụtara nchekwa na ya ga-enye Tinubu pasentị 70 onye minista na-ahụ maka nchekwa o ọ si ya tụọ nnọọ Tinubu n'ihe ọtụtụ ugbu a na ya ga-enye ya 70% n'ihe metụtara nchekwa o.

otu onye o bụ onye goro ọrụ na-arụ ọrụ n'ime obodo ya Water na steeti Oyo Aduke Balogun ekwuola na enweghị onye ọbụla bụ onye ezinụlọ ya nwere n'ogbe ahụ ya enweghị onye enyemaka na ọya wawu nnu na ọya wawu ose n'ebe nwa ya onye ọ na-elekọta nọ ọsọwụ nne ya wụrụ nna ya enweghị ihe ọzọ enweghị elu enweghị ala ọzọ nke ya bụ nwatakịrị so na ndị atọrọ atọrọ nwere na atọhapụrụ ya nwa ahụ n'ọwụ ya wụ pepe wụrụ osutu wụrụ ose nyere nwatakịrị ahụ na biko nụnụ tọhapụrụ ya otu mkpụrụ jikwe na onye isi ụgwọ maka afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa obenye isi ala si aa ole nke a na-ekwu nnọọ atiku ga-eji ahụ otu pati adc zọọkwa nke ahụ anadịghị emekọta anyị o erika onye bụbụrụ onye osote onye isi ala n'oge gara aga sịrị amechi ntọ a sịghị sịkwana na ịbịakwutere anyị ọ gara dịrị gị otu a a sịkwa na nyonyo eberela ebere ugbu a maka inyo nje ebola na steeti Lagos yo isi obodo Abuja nakwa steeti asatọ ndị ọzọ maka gịnị o maka na ahụtara na ha nwere ọdụ ụgbọelu maka ndị na-apụ na-abata ọdụ ụgbọ mmiri nakwa ndị ke na-eji ụkwụ na-abụbata na agbata oke

asina NDC bu otu party ga-emecha ihe niile nke a ga-eji meghepụ ọnụ ụzọ maka obi ji ahụ otu party ha were zọọkwa onye isi ala taa. Ndị uwe ojii nwụchiri otu onye njem ekwuru na ngwa ọgụ nọ ya n'aka na steeti Edo. Ọ nọ na-eme njem mana ihe nọ ya na-akpawu ngwa ọgụ anwụrụ ya anwụrụ na steeti Edo. Mmadụ anọ nwụrụ anwụ ebe mmadụ iri nwetara mmerụ ahụ n'otu ihe mberede okporo ụzọ nke mere na steeti Osun. Ụlọ ọrụ NDLEA ahụkwala o ha enyopokwala o otu ebe zoro ọgwụ ike cannabis ịdị arụ ya ruru kilogram 449 n'otu ihu arụsị dị na steeti Edo. N'otu ihu mmụọ awa ebe a gara aga zoo ya bụ ọgwụ ike cannabis a sị na edo arụ ya ruru 400,000 kilogram 498. A sị kamgbe afọ 2019 ụmụ Afrịka, ụmụ Naịjirịa na-egbuola na mba South Africa ruru 105. Otu esiri hụta ugbu a n'ụkwụ moto, ụkwụ taya moto gbara agba lere mmadụ atọ gbuo ha n'okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gawa Abeokuta. Ndị uwe ojii nwụchikwara mmadụ ise maka ịtọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ondo. A sị na otu ebe a na-elufukarị ure ure o agbahapụrụ agbahapụ ugbu a ka a sị na egwu nọ n'ebe ahụ ka nje na-elu.

na general si ugbu a na-eti wapụrụ otu n'ime ime obodo ndị nwere na steeti Ogun. Otu pati NDC akachapụla n'ọwa shashio ụfọdụ okwe ntuli aka mkpuke adịgboroja nke na-efegharị n'ikuku na-asị na ịhụrụ ya bụ usoro imume ọta ka anyị ga-eme ya wa abalị 29 nke ọnwa Mee. Anyị emebeghị ya. Ndị na-efesa okwe ntuli aka bụkwa na-efesa na nke ahụ wee ezigbo asị ọta ka anyị ga-eme ya. Ọmụagege sonyere n'otu pati NDC ka ọ na-agbahapụchala otu pati APC maka 2027. Onye bụbụrụ onye gọvanọ n'oge gara aga Gwaruzo aghọọla onye ga-eji aha otu pati NDC were zụọ ọkwa gọvanọ na steeti Kano. Otu pati Labour etoola otu maka mmemme agbamafọ atọ ya dịka ha na-asị kwa nkwụghị n'azụ maka ịga nke ugboro abụọ dede na-eje. Maka otu pati PDP onye ga-eji aha otu ha were zụọ ọkwa gọvanọ ewepụtala ihe iri ọsọ ya ga-eme maka ya bụ ọkwa gọvanọ ga-ehi odo na steeti ahụ n'afọ a akpọrọ Ekiti 2026. Otu akụkụ nke otu pati PDP si na ha ga-akanyecha ihe niile a ga-akanye ihe n'okpuru ma ndị nke ga-akanye ihe n'elu maka imeghepụ ọnụ ụzọ Jonathan iji aha otu pati ha were zụọ ọkwa onye isi ala n'ụbọchị Satọdee.

ọtụtụ ụmụ nwoke o, ọtụtụ ụmụ nwoke na-akpa ha na ụmụ nwanyị na-ahụghị ha n'anya, ruokwa n'oke nke na ha lụkwara ụmụ nwanyị ndị a. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-enwe mmekọrịta ịhụnanya o, ha na ụmụ nwanyị ndị na-enweghị otu peni lọvụ, otu peni ịhụnanya, otu afọ ịhụnanya nwere n'ebe ụmụ nwoke ndị a nọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke lụkwara ndị alụ o, dewe ha n'ime ụlọ, mana enweghị ihe ọbụla dịka ịhụnanya ha nwere n'ebe ụmụ nwoke ndị a nọ. Nke a ka ya ọla edo oche ka na-ekwukwa, enweghị ihe ọbụla gbasara mụ na alụmdi na nwunye, unu hụ ha na alụmdi na nwunye, unu wepụ aha m ebe ehi. Adịkwa ihe ọbụla gbasara mụ na marriage, marriage agwụla o, nwee ihe ọbụla gbasara mụ na ya. Ka ọ dị ugbu a, mmasị m anọkwa na ihe banyere alụmdi na nwunye. Nke a ka Regina Daniel si na-ekwupụta. Adịma ndị ahụ bisi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ dị Poncho, dịka m si na dị Poncho ugbu a na-azọ banye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ dị Daily Post. Na Daily Post o, ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị ya o a na-ahụtakwa ugbu a o, na nyonyo nke ụlọ ọrụ NCDC bere ebere o, ha yirichara n'ọnwa ihe ndị a na-ekpu ekpu, ịma otu ahụ si na-ekpu ya n'ụwa maka nje Ebola na nje COVID-19. E were ihe ndị a dịka akwụkwọ waterproof afụchi ebe niile, were nke a na-ekpu n'anya kpii, were nke mkpuchi ọnụ kpuchie, were nke ji fụchie aka fụchie, were nke rembutu yiri o. E yirila ya ugbu a maka na a sị na ebrela ebere o maka inyo nje Ebola n'isi obodo Abuja nakwa steeti itoolu ndị ọzọ. Maka gịnị o? Maka ndị nwere ike isi na mpaghara ebe ya bụ nje na-akpa mkpamkpa ugbu a na mba Congo nwere ike ịbata obodo a, ya bụ wuru ewuru o. Usoro ha jiri mee ntuli aka ha ahụ nwechara nnọọ ụkwụ nchekpa, ụkwụ nchekpa. Usoro ha jiri mee ntuli aka mkpuke ha ahụ nwechara nnọọ ihe gbajiri agbaji na ya. Nke a ka onye chọrọ iji aha otu pati DLA zọọkwa onye isi ala si akwụkwekem na-eme emesigo m, emechaa m o, unu nye m ego m, unu nyeghachi m ego m, maka na ihe m nụrụ batawokwa ihe m hụrụ. Ọ bụrụ na ego nọ maka ndị gwuge ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị gwuge ndọrọndọrọ ọchịchị bi ugbu a, ha eluo ya, na-elu ya n'ike n'ike, ego kwesịrị ịnọ maka ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ka ndị ọrụ asị ego adịghị, ego adịghị, mana onye ndọrọndọrọ ọchịchị, onye ndọrọndọrọ ọchịchị pụta ya na-elu ya ịgba oshi ebe, olee ebe ka ịhụ oshi were na-apụta? Ego nọrọ maka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ego nọrọ maka ndị ọrụ. Nke a ka shi were na-ekwupụta. Tọhapụtụrụ n'anya ụmụ anyị o, tọhapụtụrụ n'anya ụmụ anyị o, a sị na njegharị etiwapụrụ ugbu a n'Ibadan, maka ntọrọ ha tọrọ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha n'Oyo. Ọ hịwala ebe ahụ ugbu a, makwa na enweghị nchekwa, abịa na enweghị nchekwa, ndị na-eyi ọha egwu nakwa usoro emume ha, o belatala nke ukwuu. O belatara ebelata, nwụkwa ma nwụọ, ihe ka m hụrụ ọwụ na-ahụghị ahịa. Iyi ọha egwu belatara nnọọ nke ukwuu. Nke a ka onye minista ahụ maka nchekwa Musa si ya na-ekwu. Otu otu pati o akpọrọ APC, ụmụ nwanyị ha na Adamawa ebeela akwa na agụpụrụ ha agụpụ, gụpụ ndị chọrọ iji aha otu pati ahụ were zọọ ụkwụ ụmụ nwanyị n'ụlọ nzukọ nọchite anya ha si mba ha agadịghị ekwe ihe ke. Ha agadịghị ekwe o, na enweghị otu nwaanyị maọbụ ụlọ otu a gụnyere na ndị ga-azọ ọkwa ịnọchite anya n'ụlọ nzukọ maka afọ ọzọ. Akpụkwana ka egeni o, na ọ ga-esikwa ike o, maka na ihe ha hapụrụ ebe ahụ naanị otu nwaanyị so, ndị ọtọ otu nwaanyị ka ga-esi eme ebe ha n'etiti ndị agụụ owuru ndị esi ha ụmụ nwoke. Ọ bụ ihe ụmụ nwaanyị ndị ebewe na Adamawa o. O nweghị onye ọbụla a ga-anapụ ikikere nke ime ihe ọ chọrọ ime. Ohere ga-awụ maka onye ukwu na onye nta na ntuliaka mkpụkọ otu pati ya NDC. Nke a ka onye nkwuchite ọnụ ha bụ director na-ekwupụta. A sị na ndị ka na-eme ngwa ngwa maka oge ghara ịgabide ha, ka a ghara imechibido ha ụzọ dịka ụmụ nwaanyị ndị gara ịga ịzụ kara ji na ihe eji eti na mpanaka ha. Ha wụrụla ugbu a na-awụda je n'Enugwu agbaje ka ụzọ ghara imechilabi ha na otu pati NDC, dịka ha na-agala ka ha nwee ike debanye aha tupu ntuliaka mkpuke ha ehiri ọkụ taa. Ihe mmefuru maka iji hụ na m ga-enweta ihe m chụwa na pati unu a wụ $100,000,000 $100,000,000 100,000,000 naira, nwere otu unu ga-esi ugbu na sọ na-agbahapụla ma emeghị ya eme.
emeghi ya meuna suru agbahapula maka gini makwa ego ole mmefurula nka ka otu nyi we newe boda gogo na akpuru lotu pati APC kpuga n'ulo ikpe se maka gini ka ga etinye aha ya na ndi ga zo akwa osote onye nnukwu onye isi oche ha nga ya kwukuru otu nari puku nde naira ya kwocha 100 million ewepu aha ya maka gini for what ulo otu pati APC biko no ka ihu no n'ulo ikpe nka ka dogogo na ekwopota ugbu a. Maka ụgwọ Naijiria ji otu Tinubu si nọrọ nọ ya na-eto ịkwa ịgbaziri ego. Tinubu nọ n'ọnụ ya sawa ya ahụ ịgbaziri ego n'anya na-eto ya na-akpa nganga n'ịgbaziri ego ebe ụmụ Naijiria nọ ugbu a ha na-egwu mmiri nke ụbịam na-egwu. Mana Tinubu nọ na-eto ịgbaziri ego ụmụ Naijiria na-awagharị n'olulu nke ụbịam nakwa egwu nke a ka Atiku na-ekwupụta. Asikwa n'ụlọ ọrụ nchepụta mmanụ nke Dangote ebelatakwala ọnụ mmanụ nke dizelụ bụkwanụ mmanụ gasị ụdịka olileanya ka na-arịkwa elu na-enwekwara ike nwekwa nke oge gbubi maka mmanụ patrol.

0: ihe m ga-eji arụ ọrụ wụ idea nka echiche. Ọ wụghị mkparị maọbụ ogbugbo maọbụ kwa n'otu okwu a na-ekwu emasa ga-abụ slogan adị. Ọ wụghị ihe ka m ga-eji arụ ọrụ, aga m eji idea wakọ ọrụ. Ihe m ga-eji arụ ọrụ awụghị mkparị mma kpari unu mmemme asị enwere m ogbugbo otu awụ na-eji ma ọ ma chọrọ otu ihe m ga-ekwu wee agbado maka ọka mba nweghị onwe ihe dị otu ahụ dịnụ. Nke ahụ ka Tiku na-ekwu maka ụmụ Naịjirịa dịka o nwetara mmeri iji ahụ otu pati ADC were zọkwa onye isi ala na 2027. Ọ sị ọ ga-awụ taktis, ọ ga-awụ sistem ka a ga-eji achịchị, ọ wụghị josi. Nke a ka Tiku na-ekwu na ọwụghị mkparị o ebe kparị unu gbu unu sunu ga-atọ ọka unu ga-eri agbado maọbụ si na enwere m ogbugbo nwekwana ogbugbo m nwere. Nke a ka ọ na-akọwapụta obodo abụ Naịjirịa na-agba ọbara. Obodo abụ Naịjirịa ọbara gbagbu daala ya, ọbara fọrọ 1%. Nke a ka ọba Ọlaitan na-ekwu o n'ihe mere na ụmụ Naịjirịa ga-eji kawa ahụ gbanwee Tinubu na 2027. Ọ sị maka nịnị maka ilu obodo anyị ọ na ọbara gwụla ya n'ahụ, ọ ga-achawa mmiri. O nke a ka ụla ọlai ọba Ọlaitan na-ekwupụta. Ndị uwe ojii asịla eserese vidiyo ahụ na-efesa banyere ntọrọ nke a tọkwara ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo na ọ bụ asị. Afọ atọ nke ọdịda ele machara anya otu a daa na-atụ kpurukekpu. Adadala ahụ ọzọ afọ atọ zuru ezu. Nke a ka onye minista n'oge gara aga na-apịa ya gọọmenti Tinubu dịka ọkpọ. Ọ sị gịnị, onye minista nọ ugbu a maka nchekwa sị Tinubu mere gịnị, ihe awa afọ atọ nke Tinubu jiri kụọ afọ n'ala ya kụọ ya tụkpugharịa, ọ tụrụ kpurukekpu ruo n'ime olulu maka ọgbaghị ihe ọ bịara ime. Nke a ka ya bụ onye minista na-akụsa gọọmenti Tinubu ọkpụ n'ọnụ ugbu a. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ abụọ na-enyo na ha wụ ndị ohi na Delta, natakwa ha egbe pompashon nakwa mgbọ egbe na ihe ndị ọzọ. Ndị uwe ojii kwukwara kwuo na enwere mwakpo n'ike nke echebiri ndị mmadụ mee ha ba ụjọ abịa ha nke mere n'ime obodo dị na steeti Taraba n'ebe ndị obodo nọkwa a wakporo ha n'ike. Ha amaghị na ndị a chebiri ha echebiri. A sịkwa na ndị agha soja nwụchikwara mmadụ abụọ bụkwa ndị soja ibe ha maka ebubo a na-ebo ha na ha tiri mmadụ ihe na steeti Plateau. Ndị uwe ojii nwụchikwara mmadụ anọ maka ebubo nke a na-ebo ha na ha ji ịga njem ala nsọ na-egwu ndị mmadụ Chandom na Kebbi. A nwụchikwara otu nna na nwa ya nwoke maka ohi. Natakwa ha mgbe ụmụ egbe anọ nke ha ji na steeti Ogun. Otu nwoke ka a na-ebebubu ugbu a n'okwuola eziokwu na ọ bụ onye nọrọ na-ebugharị onwe ya ka onye dinta, mana ọ bụ ezigboto onye Boko Haram na steeti Yobe. Na-akpagharị n'ime ohasi ya onye dinta, mana onye a wụ ezigboto onye Boko Haram. O kwuola eziokwu ugbu a. Ha wee bụbu a na-asịkwa na a na-anụkwa allegedly na ya bụ nwoke kwuola ihe nọ ya n'ọnụ na ya nọ n'ụgbọ ya kpara egbe ime ọhịa che na ya wụ dinta ya mana ya wụ onye Boko Haram na steeti Yobe. Ọtụtụ nhụsianya nakwa arụrụala na-aga n'ihu na Naịjirịa. Ọtụtụ mmekpu ọnụ enweghị ikpe ziri ezi ọ gawe n'ihu n'ala Naịjirịa. Nke a kụtụ onye na-agụ egwu ọsụsọ na mba Britain akpọrọ Skepta na-ekwupụta. Ọ dị mma nwee ihe m nwere banyere unu. Ọ bụrụ mma ihe unu ji na-achụrụ aka unu ka unu nwee ike nya ndụ wa ahụ gị, ijiri ahụ gị kpọwa ya dịka ahịa were ya na-achụrụ aka gị ka inweike hụta ihe ị na-eri. Nsogbu adịghị, enweghị ihe m nwere megide gị. Nke a kụtụ onye na-eme ihe jiji akpọrọ Shafi Bello na-ekwupụta. Sọwụrụ ma ya ka iji anya ndụ, nsogbu adịghị. Adịma ndị ahụ bisakọ ndị nke m hụrụ na kwakọdụ Daily Post dịka m si na Daily Post ugbu a na azọbanye ụkwụ m na kwakọdụ Vanguard ka m na-ahụ isakụkọ ole na ole ndị a. A sị na ayịcha ya esufuo, ọ sị ya dị ya agakwa ga eso n'ịzọ ọkwa omeiwu n'isi obodo Abuja maka 2027. Ọ kwụsịla, ọ wụpụtala n'ụgbọ ụgbọ ahụ bu ha na-ebuga ha maka ịzọ ọkwa ahụ. Ọ sịrị ụgbọ ahụ kwụsị ya na ya gazi ka ya wutuo ayịsa ya esufuo. Ọ wutuole Otu ahike mbu wekwele noto nyabake lao. Otu nyabake rebake. Nanje Ebola. Nketi wapro na Congo. Hana wulie lubua sechine kekeleo. Onye kanyalanduo. Ebola ebugi yao. Ehono ehono oge eji we na eku nno na emanyi the more you look the less you see on ha be na njerebe bi ko mana kwa mana ojiri lewa yugbu na abia na njerebe oge ni ni eji egwa anyi otu gi miri egwa anyi iri gi mi otu nnare ese ga gbaziri nka ga gbaziri adikwa na otu ka on ha be na njerebe kwa kwa kwa kpa gi o asoro oko ha ga daba mu na gi o nka ka tiku na agwati nibu osia me kota wa kpa ya o me kota wa kpa gi maka oge ni ni ijiri we mi anyi buru ha ha manya ina elege otu aiche na elege mada manya na wanyi hain hunga eme ganyi tinyo tinyo ogale gu maka munga ga wubata na yaba soro kwa kwa na abha muna gyo anka katiku na gwa tinibu eme mabo abo mafato nke tinibu eme mabo mafato nke tinibu onye kwa na ga guonyi siya lankebo de zioko onye ga guonyi siya lankebe zioko ihene meno onye ga-agwa ya owo onye minista na-ahụ maka mmụta owo nke ahụike owo ngalaba ikpe na-eziri ezi nakwa ụkpụrụ ndị metụtara ego owo enweghị nchekwa owo anọghị n'otu n'okpukperechi owo ihe na-alụ mirimiri na ihe metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa akụmbọọlụ egwuregwu owo nrụrụ aka owo ọrụ ubi owo ebe fọrọ afọ owo mmanụ na gasị ele nke a ga-ekwudo ghara ibe ya onye kwana ga-agwa onye isi ala ajụjụ asekwa na ndi uwoji nwuchiri otu nna na nwa ya ma mmadụ atọ ndị ọzọ maka ohi ha gara aga na steeti Ogun wee ndachakwa ha ụfọdụ ngwa ọgụ ha ji n'aka. Ọma agege ọ hapụkwala otu pati yo APC maka ihe ọ chụwa na mpaghara Delta Central ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ha anya ya ka nọkwa ebe ihu enye ehi ahụ n'otu pati APC ọ bụrụ na gbabe otu pati NDC maka inweta ya n'afọ 2027. Akwa ime ugbu a ịgba ịkwụ ụgwọ mmadụ ịgbara isi ya ịkwụ ụgwọ mgbapụta ugbu a adịzịkwa ihe a kpọrọ ya maka ụmụ Naịjirịa otu ahụ ụmụ Naịjirịa ga-esi kwụ ụgwọ ụlọ kwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ha wetu a ka ị ga-esi dowe ego maka ịgbara isi ga adịghị ama ma atọrọ gị ọ wụzi otu ụwa dị ugbu a na Naịjirịa nke a ka Tiku na-ekwu a sịkwa na Donald Duke na steeti Cross River agụrụ onye ga-eji ahụ otu pati PRP were zọọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Adịmandị ahụ bisa kọni nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post de Vanguard dịka m ga-esi na Vanguard ugbu a zọbanyetụ ụkwụ m n'ikpeazụ dobirito ndị nke m ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ de Tribune. Na Tribune ka m na-ahụ na onwego onye na-azọkwa egbochiri isonye na ntuliaka nke ime ụlọ otu pati NDC ịmakwa na irizi nri ọnụ na arazi ahụ anya ya hụshiela anya ịhụzi ihe a ga-eri kwa ụbọchị wụzi ezigbote ọgụ na mgbe ahụ nke a ka ndị bi na Abuja na-ebe akwa ụmụafọ Naịjirịa ha ejizikwa ego ugbu a na-akwụ maka ịgbara isi ha otu aha na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ọ wụzi ihe wụzi omenala ugbu a na Naịjirịa nwezikwa ihe a kpọrọ ya ị na-akpata ego gị a na-akwụ gị ụgwọ nwee na-ewepụ ego ị ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ wepụ ego ị ga-eji kwụọ ụgwọ ụmụ akwụkwọ gị wepụkwa ka ị ga-eji kwụọ ụgwọ mgbara isi gị ma ọ bụrụ ma anwụrụ gị ọ wụ ihe na-emezi na Naịjirịa otu a ka ebe ya dị nke a ka Tiku na-ekwu onweghị mgbe m kwere nkwa na m ga-atọhapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ ọ dịkwa mgbe m kwuru otu ahụ onye ebekwala m ihe m na-ekwu gị adị mgbe m si m ga-atọhapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ nke ka onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti Abia n'otu pati APC ebu eri kọpa na-ekwepụta ọ gbụwala ishi ya sunu yipụ ya uwe a unu yiri ya na unu yipụ ya uwe a unu sunu yiwere ya o ji atọhapụrụ unu Nnamdi na ọwa shiọ nwe mgbe ya kwuru otu ahụ kwụsị ide edu ha nye na-esi na unu ga-ehiwe ndị uwe ojii na steeti otu awụ na-eshi kwụsị na edu ha anyị ihe unu kwuru ekwe na-emeghe ma o ruola nnakwu o ruola puku nde ihiwe ndị uwe ojii na ogo steeti kwụ n'ime ihe unu jichara ewe na-emegheri anya anya chee na anyanwụ ụmụaka kwụsịnụ nduhie a nke a ka maki nde na-agwakwa ọchịchị etiti ademane mama oge rolu ba kiwinke baba toku gini sako nko bala masirege nono cheta notu nkeji kiwene wakare kwense kwa buku efu asato efu asato otu wisi ya buwa ato ato asato isi mabongwane ya biefu asato otu ato asa isi ya buwa isi ano isi ato iwa kuli kiji nki kwa azuzi batramu zige na WhatsApp nde uwa alo
1: enyimba eni
0: oyo owe
1: eh
0: oyo dede chide bade papi yosa
1: ala mekele go yoyo
0: ndawa
1: emo oje gare do kwa eja do yenda isi ya ne ibe bora haja anu libe manajo akwa de ebi finka akwa wade nke hanona na sa ni ba we bano na we bano akwa wade nke tenkere jizukuga ok akwa wade nke jizukuga nitu bade Ota heji asila we we use bidi kaba mo nana agwa. Ota hapa kwa juu bidi iji tore vice. Makutaka. Apa na munga. Ahenda hana aga mesona. Eba hana aga. Aga mesona aga. Apa na hene geba huga. O gizi se woke gul zidi ya.
0: Adiba. Ya gazira ge. Ndewo. Hello? Owe? Eh, Dede ma.
1: Abi kaka eti makro. Eke, e wagana. Eki teru mo bu me hengwa. Oye hiya wa praga e zilo la.
0: Iya ga zira ge dede.
1: E bento la, iti tonu mbunya na do opa governor la be state. Ese ma akopi ya la ukuwa e ane kuse na oto kato hapo ma zon nam de kalo. Ma akopi ya na ye do tana. Abo ya wa kudi ye do tana. Nga di ya tiyo, bu fi ye do tana. Bu hojo. No, so now I got to have one year more come and go on a lack of it. Yeah, but I'll be here to you. Come to put it in Buna. You have an occasion. You have a lot of Banaka or here. I don't have you to my minute. Yeah, or Coco. I will call him Lono. I'm not going to know you.
0: Yeah, Gazira Gindelwa. Hello? Owe.
2: Apurite.
0: Eh?
2: Ezin nan kemmato.
0: Woko maha.
2: Eh, inyo mama.
0: Ya gazie.
2: Ana ba woko maha na po from 7 of. Oyo?
0: Owe.
2: Atiko su tini buma pakato akwa ya. Kwa?
0: Eh.
2: Oh, tineke men nan yepere. Tineke men ko chicho bia mezo. Ba ya tala hundu kuda. Ndewo.
0: Ya gazie. Hello? Oh, way. Yaga Zira Gio Evangelist Jeffula Chikengo.
3: Yes, sir. Because I'm busy at on a bomb, okay. I think I'm poor and he's done up on the lap. You follow my phone, Nigerian, they got called. You go what's good. You go what I call one tap, you got busy about it, about it in April. Then they need them for the zero point their home. It's a very big get on a bumble. Inshallah. I bet you have a catawapaya. Like this, it's not. What I do to Apple? I know. Ena bu ndi mele Nigeria. Of course, that's what they want to tell them when it's in the from now, because I think it's done, and then I'm back. I would draw from a bone knowledge. I don't have my hand in the mele Nigeria. I put up the line and all in when I say it's done. Then they may not then. What do I want to do? At least, what's up from when we really put a photo? Mother, I think I have a four thing in my
0: head. Adam, my daddy. Adam, yagazie. Na WhatsApp mahrumo zigio isio yoyo wanyo Portugal hambo happy day comedy yo. Istre kuramna gasline Nigeria na bobaro yoyo Portugal always yoku. akwima kodi zubwa ndewe nyanazige kutumeo oyo mwa mba happy day comedy anku kula mshege banza iri ili ubora tono boche ukwezi bote hisi keo shidala ni keo okwa nani chine kigabosra nyo senye makabu mhappy day comedy manobi adege mmao buruna agao ya gazirage hello
1: oyo
0: uwe diki
1: wahi pari
0: enyi yama diki no
1: I'm going to go to the hospital.
0: Nka katiku na agwa tinubu oyo anamache kwa tini atiku oche atiku na atodo oche atiku kusina aro aro na yagi wepuli tinubu no oche dalo so bela krosa alo
3: oyo
0: owe
3: adiche
0: eh
3: kaya meka wambi sisi meka kuro na ako
0: adi meka mwa gani yuru
3: yuko gofo na nabado abana oja nande karato wala ya I'm going to go to the house.
0: Oyoyo kedu kime radi mumma isimjisike wanyama blessing bukwa hamo esitrem na hiukua riaria blevelende war.

0: ari mahukura moloziya.
1: Oyo iya ama o ya direge na ma o. Sika mi kekwe mu kpota o.
0: Dai.
1: Nke mne tiga onu atikos na wo gine da potare na nka o. O kakwara ha na tunumbu mma. Ebe tunumbu ge bungwo ngwe shi na soro okopo ya wabia bia no chie. Ai ni ile nu ha. Ọzọkwa ọnwa anyị si na iji mmadụ iji ahụ ya akpara ego apụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ọ dịkwa egwu o. Betu mgbe ọ ga-esi eti, anyị ga-amazi. Mgbe ọ ga-eburu ọrịa ugbu a ya chọọ onye ọ ga-eya mgbe nke ọ ga-amata na ọ bụ ihe ọjọọ. Finally, ụmụazị ahụ a si na a na-akị mgbe how many weeks e buru ka anọkọtakwara ugbu a na-agwa anyị ha ihe Naijiria na-enweghị ike ime ha ọ dị egwu o. Pia buraya gawa ya dere gina mande wo.

0: Kaya mo pero araw West wala hindi.
1: Kulembo
0: niya kasi mo. Kulembo niya kasi mo. Ine chenoga.

ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka nyụọ. Ha dịrị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

I neche na oga di mwechi ya na akawanye njo ya mere ihe nchoro igwa ndi mmadu ugbu abo na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote maka obu na atunye ha vote na anaghi ha aka azu ha ga alura ya olu ha ga na ya aka azu obukwa na ha eme ihe ati ayi onu aji agwa ha okwu mana obu na anara ha ego we tinye ha vote ha banye na ochichi ha na achi ya aka azu aka azu nwe onye ga enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji ati ati ayi ihe anyi na ame abu ihe anyi na ekpata I am a man.